Siordid a angel a da hiu, tu a hasan a da chlíti go léir. Ambrais a thúl in a lewa, sa le mwelfi da has in ye clúhe. Satlai tu ar an leon, is ar an neher. Yodid a hasan sa leon og, is a dragon.